0: Royal FM, le meilleur de la radio.
1: Na sangwa sunya ndolo yusudu di makasa wa namleba wazu o sol makosa lada ha yo